yappa, barat bat bura, bat bot babro, bap ba, ay abo, nabo bao, hoppy babo, abo tu yappa.